0: camarade. Ok.
1: Merci
0: Namara
1: Kamalola.
0: mucha mama Jean Chuma. Omunja cha na utefete mwala huyu akidefendre nani doctoral na ICG. Kobe na bitia batahi.
1: Akidefendre doctoral.
0: Yeah, wewe.
1: Sawa Kambolola. Bon fete.
0: Nero tu ama batu timbombo okoeli miezi mwala wewe mwaholire. Mwala wabo mwaholire.
1: Bolo bolo.
0: Mutu haya mutabalia etitobo. Nero tu ama batu tibolo bolo batahi. Basi.
1: Merci Kambolola. Merci Kambolola.
0: Seho tunemo, tukende sata tu.
1: Merci Kambolola.
0: Merci.
1: Cheboya.
0: Okay.
1: Okay, okay. Antuka kumbu tunemo yoko village eno. Obro mundu kumbina minye ile village yabo. Ina minye ile village yabo ngo ere hai. Meru kumbi hanawa ngami sibiri satu. Wanatasha yuso ku village. Wana mwano mwana wetu. Kashiano. Tito Kashiano. Omulu mewe mageri ya karibu na uwa na mahika. Karibu mkubwa mwana mahika. Muka sana mweni. Tukae mumenya tunaye. Alors, embere tupokere nani omukekero wakabe aserere ba partenaire ngatuko na pokera mwala otuwe masereka, mwala otumnya masereka wase hali hali mikro halia. Me suru watu kere watave kenestri ma ukubera riko la ana kapela. Uka
2: ayukabye kani watera ni telesporo.
1: We.
2: Mwaka ya isaliyo mriolo.
1: Mwaka ni bora ati ali bulambo.
2: Ali bulambo.
1: Apara mamuka baka prepare yo activite kama concert kama bendo bere bitu. Okay, na rwande kola ana kapela.
2: Nani mbatu a kapela.
1: D'accord.
2: Inga.
1: Baka kula monda.
2: Nje baka ulamo Joel Mbaya.
1: Joel Mbaya wala.
2: Nje Mbaya kweria.
1: Mbai kulia.
2: Nje mbai kwelia.
1: Mbai kwelia.
2: Nero.
1: Eske nare umerena mbai kwelia na?
2: Isoguluwa yabi ni mbai kwelia.
1: Okay.
2: Naruna inamatishi ya tuwari onetre mbai.
1: Vala. Nama langere.
2: Nero wetu ye masereka. Yuba kaholamu kashitu.
1: Masereka. Kalibo.
2: Enga.
1: Tuenda Joel Mbaya.
2: Nero ngimba kanyi mboka kabu akatwe. Tusave.

0: Badi kalweka kibatungai
1: kona sunucha
0: abe
1: utuwasire wasire makiki
0: basi
1: wabye hai wabye
0: nabye nani nabye zangamai
1: wabye zangamai
0: oh arila badonge tabena rwasoka omukarite kakola mu akandikarite kanaya mboka ola mu linganza
1: nero wabika kola
0: karite henene
1: wabika takolo kohoro
0: donge muna enda na ndinga ya tumika kusha lakini ne kazi mwete ye tayana herere.
1: Ebya kazi chikwe nao.
0: Ay eritema.
1: Eritema. Eyo baka heraka.
0: Kwa nabino kakauka ikaneri ya ndiyo anata mareko.
1: Ndiyo.
0: Kwa kushi ye ya mahikapana.
1: Nabiyo nga watalinga na wabre
0: heko. Nabulikini nga hike. Na ndiyo nabare nebula. Shuna
1: shi mkona tani kondo. Lenda. Mwana suluchi. Nabi nga nakubula ya. Ndiyo nga nabule omulu miono.
0: Ndiyo nga nabula omulu miono.
1: Mwana sunucha, ndani kubure, ndani kubure, mwana tabia, tulera. Inje munu asungo mundu ati wabri ya heke, nani elitumo. Hata kabu wa mabe. Mu tayo kubu nani kubu. Mwana sunucha, tami.
0: Acha ya kiri trumu
1: ewa muta heke bo ok saba nero mpaka hao suru wa ikeka suru wa ikeke nani yari ya uchinia no
0: wa maska vurengi
1: maska vurengi
0: ya siroko nani ukoropo yuhu hizi ya panda
1: uchinia mo uchinia mo motown me unauto mkali no wabu suwe Mana sunucha Enrique Kale wabre kole chwanga na kola. Ah wadi. Merci. Chebuya. Batai mwasinja kusebusebu, oyo ni mwana sunucha, ni mwana wo mobashu donke atakalwa naye basi holukalire. Abana betwa abalie biakato, abalie mangina. Abali omoteturi no moroituri yoshi bas she halimbula ikawa ya shanereja wanamwa mana sunucha tukande ko olwa ka esha so yakavere ubune mure atuna ngayo ndeke ubune mure yanda ngayo ndeke alor tukapokera karoli mwana rumba nani ye kamhotire
2: murere ngakoma nawe chonga
1: alake tuto ko balume
2: ono meyuka senyera kuhere bulambas
1: engai mwana chondo sawa karibu
2: tumeshikande tena narona makeria abusheba ni shukuri na kasi ya muba kamhotire mwana rumba ni musi na nenda ndo nachukuti kwe abusheba limumiwa ndando echondo minere ko Volo vende na bata, zobala. Patrick kamare, mchambo kutu kwe, na festo. Abo si kama kutu mamo.

abo siyabari umumuiwe katiri kutri kwe abo siyabari umumuiwe chondo na makerianzo bala bana sata shedi omonda ndona mawa nitimuse na nakutu omokatiri na mawa nitikaroli urai kwe omolubiri akutri kwe sekere

0: Jackie Chen, merci. Voici le Jackie Chen, mon awetu. Wikale, di wikale. Wikale, ho, nalo wikale.
1: Nyaroma, nubukabira maronga, wanakomige keshi muako. Abo shiwa nima mizebele, nukuparose Notre Dame mwen. Kabisa.
0: Wasinja. Antuka wasinja, kutsebu Jackie Chen, awetu. Muna shingwa kwa kuno kuni yaba ndawa utokolari. Sivile, umukati kumuyua butemu. Meshe balite kukolari. Dongo luse ngolo wa baoma. Tutu kapo kera bandoba umaba umama mezoma umama umange nguvu tangausi. Nge glow ni metu wapo kera nge ngobu kaseromu tsuba nobu silive pekome. Nobu muhendo katilisa Jasper, nobu mamaka vira Luize, nobu jabo siko ndungo. Na etablisma kiposo masivi. Awa basa waka natu holo kera. Me umwe, wetu nashi ngokuwa bandoba neba na uchokolare me, si balitu holo kera. Entretan, nani nani mprepare enanga yewe ye chikwangura pasikina etuabiri mwingiria. Tuwabiri ngiri achiku angura mwana Kenza yu muka tike studio. Me, ngasu kona pokera telesforo puru nishanso. Tuka pokera telesforo puru nishanso. Abandu yono bali mukerana. Musa nane ritaronde shosende. Na bandi babiri igana Yesu. Baterimu kwa mani rishundambi. Ndesho franga nebiratasi. Tisina si Rodrigue. Rodrigue yesu unia sample. Rodrigue jensepa. Abandu yo no bali mukerana tritmerude. Voilà, très bien.
2: Ah, esa jisira yo no kandiasa. Ikabale tirihisimo hiya hiya. Omulenge yo, ngoko munatula muko wao. Na monsieur Telesphore Vindus. Akaholoko oko. Rice TV Studio Recording. Akala bibomo byuma na Jekam se produce. Mavi lumba no musungu eswa nira ya utimbeno engobi yao ni chiyama venu kongi umusungu kwa yote watasivana nao yuka lengi kana utimbeno avere kutola.

0: Mamangu mzazi, habari jinako nani?
1: Liliane.
0: Unatoka pili Liliane?
1: Alvitero.
0: Habari ya kapitano Liliane?
1: Mzuri.
0: Mungu wabie sana?
1: Yeah.
0: Tukuma samala.
1: Nasalimia baba, nasalimia mama, nasalimia dad, nasalimia shanga, nasalimia yomba.
0: Raha, kubwa.
1: Nasalimia tati, nasalimia sokuru, nasalimia papa leki. Nasalimia rafiki yangu wote akuraje mote butemu.
0: Unanisawa tami, jinako nani tena?
1: Liliane.
0: Liliane wa kapitero, kapitero B, kapitero A. Hauzi. Liliane utasalimia mama, kapata zawadi yako. Sema merci, plema ruenda.
1: Merci, plema ruenda.
0: Asa sana, habari bofe.
1: Muzu.
0: Wana kutaka nani?
1: Like.
0: Kutoka wapi like?
1: Kavitero.
0: Merci, sikuwa salamu za upendo.
1: Nasalimia papa jina lake Jereve. Nasalimia mama jina lake Nadeji. Nasalimia shanga jina lake Neema, nasalimia dada jina lake Lidi, nasalimia dada jina lake Linda, nasalimia yomba jina lake Eloje, nasalimia yomba jina lake Elvis, nasalimia tati jina lake Miriam, nasalimia tati jina lake Germani. Kwa mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Band.
0: Nashukuru sana kuniacha mimi Sinzo Mene nikuwa hapa mbele ya mikrofone ya radio nzuri sana. Studio ya mbona papa sana. Sema sokulu karebu, o Mungu akutumule.
1: Sokulu karebu, o Mungu akutumire.
0: Akutumire. Akutumule.
1: Akutumule.
0: Voilà. Merci. Habari. Jina lako nani?
1: Lisha.
0: Unatoka wapi Gisha? Koma. Jina lako nani? Unatoka wapi?
1: Kitatumba.
0: Mtuba salamu bonde. Salimia.
1: Na salimia papa jina lake Ita. Salimia mama jina lake Jibite. Na salimia kaka Noe. Na salimia kaka Kristia. Na salimia. Na salimia Ijara. Nisha na salimia wa rafiki yangu wote wa kuraje mwote mtembe.
0: Besi bonde, jina yako nani?
1: Elisha.
0: Elisha wa Kitatumba na kupatia zawadi yako nzuri sana ambayo inapatikana hapa mezani ya wapasha habari ya Radio Moto. Butembo Beni, nikimona Muzee Kilumbiro naye Kaxo bana mwitaka Kalumba. Sema merci bonde. Aja sema
1: merci bonde.
0: Habari yako?
1: Mzuri.
0: Bana kutaka nani mama?
1: Asifiwe.
0: Habari no mama asifiwe.
1: Mzuri.
0: Unatoka wapi mama angu?
1: Kitatumba.
0: Habari ya kwenyu kule Kitatumba?
1: Mzuri.
0: Muko bie sana. Omo mama wapi kwa yu mama angu? Sawa wasalimie.
1: Nasalimia papa jina lake Isa. Nasalimia mama jina lake
0: wewe.
1: Jibite. Nasalimia yomba jina lake Bibi. Nasalimia yomba jina lake Jia Batiste. Nasalimia kaka jina lake Yaya. Nasalimia kaka jina lake Kristi. Nasalimia Noe. Nasalimia Tati. Nasalimia Sokoni.
0: Merci.
1: Nasalimia mama Leki.
0: Asante.
1: Nasalimia papa Leki.
0: Asante.
1: Kwa mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo.
0: Nashukuru sana kwa salamu zako ambazo umesukuma hapa kunako mikrofone nzuri sana ya Radio Moto. Butembo sene sema muyomba waliso merci.
1: Muyomba waliso merci.
0: Asa sana yomba waliso. Ukiwa kwenye Peningulo naye bara kutaka Busamba na Lebla. Pa Musanga Mumbere Valeri. Hatia unanaka na wewe siku moja. Habari yako?
1: Mzuri.
0: Jina lako nani?
1: Fidel.
0: Uko bie Fidele?
1: Eh.
0: Tuoneshe bu Fidele yako kunako microphone ya Radio Moto Fidele.
1: Nasalimia mama jina lake Debora. Nasalimia papa jina lake Delphi.
0: Nashukuru.
1: Nasalimia papa Leki jina lake Nguru.
0: Endelea
1: kusali. Nasalimia papa jina lake Nuru. Nasalimia mama Leki.
2: Nasalimia soko. Nasalimia yomba. Nasalimia tati. Nasalimia shanga. Nasalimia dada jina lake Mishe. Nasalimia Nikela. Nasalimia Vara. Nasalimia rafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Bay.
0: Ajina yako nani ndugu yangu eh?
2: Fidel.
0: Fidel naona bu Fidel yako. Hakuna ko microphone ya Radio Moto. Butembo Bay eh. Nakusalimu sana. Watu wako ngambo za Buriki. Anamona mwetekulu wa Kidone akiwa Mokoro Kinande. Kidone wa huko ngambo za wapi? Kidone wa huko ngambo za Kije Kimatinga. Leo hakufika naona kwenye watoto kwenye mstari simuone. Bana mtaka kama nani? Huko ngambo na wasalimu sana. Habari yako ndugu?
1: Mzuri.
0: Jina lako nani?
1: Dani.
0: Dani unatokea wapi?
1: Brother.
0: Habari ya brother Dani?
1: Ni mzuri.
0: Tuma salamu za upendo kwa rafiki yako.
2: Nasalimia mama jina lake Georgine. Nasalimia yomba jina lake Nu.
0: Shukrani.
2: Nasalimia mama Leki jina lake Clarice.
0: Asante.
2: Nasalimia mama jina lake Janine.
0: Endelea.
2: Nasalimia soku. Nasalimia papale. Kwa mwisho nasalimia warafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Bay.
0: Napenda sana na upendo kwenye moyo wangu. Ninajikuta kama niko kwenye bahari ya mai. Sasa na jina lako nani tena bonde?
2: Dani.
0: Dani wa wapi?
2: Wa Brazza.
0: Wa Brazza. Kabata zawadi yako ya mkate. Ya pe de la Nido. Sema merci papa de la Nido.
2: Merci papa de la Nido.
0: Asante sana.

0: Habari na mtoto wangu?
1: Mzuri.
0: Jinako nani?
1: Jina langu wapi?
0: Aha, merci unatokea wapi?
1: Busara.
0: Merci salimia mama hapa niliacha Busara.
1: Nasalimia mama jina lake Kabu.
0: Merci.
1: Nasalimia jina lake papa Kabu.
0: Merci. Eh, hey, ye papa Kabu twende na nani tena? Merci na mwingine. Waya mwisho. Yo, nije. Letara. Nije. Sunamuko. Umesalimia ye kaka Kabuo na mama Kabuo na papa Kabuo. Kamata zawadi. Kamata zawadi yako. Sema muyomba wali so merci. Asante. Apongole imba DJ. Bana kibuna me. Wanange, kaya wana studio.

0: se wahaye
1: njenga nibere mu mezo ya papachi nawo
0: ikabaneke mu vile
1: adveni ngulo yo nibere riaura matela na mapamberse
0: bo baulikiriri banzwa abuni ba ni bali asa baka kuminyisha ke kumbe na uwa ya urera haba berere ya urera tulebi tuli ku televizio wangali ruwa langirango kubana so shire kabise sho frank shabere so sabo wa kumir na rio shitwe nziru kawe ukabi uke shigarere kumbe na uwa ya urera hawa chenabu mamu ukabi wa maula hawa chenabu kwa urera huji
2: ijo wa chenabu nga ulahwe farine nga ubya nga ulao ne pamperse ebyo nibere ulao kwanza byebyo nero hali akabei kuene kabisa omundu akana iretruve kabisa wabye hoache naba hali ya maisha kabisa twase kwa uwingi ohwa papa chenaba kabisa anene bindu binene cho mundu ala ireko tu na kande sungacho kunde na mama tela aneho
0: bo muna ikiro kitatumba ho wao eu no muri amandazo kwabiko ku mufarine ya
2: gaba nga ukao mo ngano bora ngano bora ngalusa yeho hapa pache nawa
0: abantu babaritsemera amandazo kwe kuta yo ngano bora
2: kabisa babereo banzireo sana nengulu yabrienda kabisa no lebuni akane birikira kwa tumerje no chinauka amandazi wetu ntini chinauka kabisa na bakara nguraba kana sa nero kabisa tu mwase mwiko wa merjene mwiko kumandazi waka ukaomongano bora
0: hapa ndiba na mkola inganya kwa mababu rachahe kura ngura wabendru mawuta kwa mababu rachahe
2: na mababu rantubase basi huwa papache na wabendu visureho kabisa mdutu inakandi ire truve tukabwa tamaisha kalire shakalire wamabi ukahua papache na wabendu ukande langrang kwa maisha na lovire wabe kefarine pamberse ama uta donge na matela tu walangira maisha nkwa nuene kunda katwabe mobei uene kabisa
0: omuwania simwa mabiyura bahulikirire na inge ni bwanete amatela owali kubi mobyoshi anaho enge ndi kuburanete efarine engano bora ikolomo azame ye farine eyuwena mama biyura yone mama mergen mama uyina musumba muno ye chikote shongera kuna uchecha
1: inje chona mabura bahulikirire boshi nijutwe boshi erlo mbandi ni shoshia cheche huo twase komezo ya chenaba kundi aho ebei yuwene shali ya matela masahali ya magriseline vaseline niba ebyo ndwe byuwene ebikabyo mwalimandasio kumbe twabe sungo komezo ya papache naba nero na mama berekira ambu kwambiliwa kuna uongo mwase mwile beraye oho papache naba na yene mundu shanga tubura mabehi
0: mama biyo wira shanga tubura mabehi ni kwa nene kunde habrisha retene hii uta hika ulomo skala eye ngaka hika watika hika tendara yomuveri kandi mwneshi nengaka kune dao habrisha retene hii mbuyo griseline karote munesha karoti kuweka watika eno kuchi okumesu. Yaani ukaha kabihi ute hiyo, mulia mefuwa wangalumiri, akalwe na lama. Wamabi hakabahyo, hikate ndaraye, nguzi hikate ndarandek, nitenga wabu ya. Iwa mulia sungabuma matule na abu munu mustidio. Kumi ule luti ii, chinabane mulome. Chinaba kabisa, enda lirishi, eriara ngurichi, ama utu. Abisha retamwe, yikawla omo moskala, ehegewe hiku hiku henu. Na hiyo henu mabreheletu. Na hiyo kati ndela yu mwere wa mundu. Aba ndoba nenesuka na basungu imama. Iwa sungu mundu na kutu kodolare. Kusi na kutu eduka. Lekini si mwangara bandike mendobe ringabe. Na wama babura chahe. Kusi wa mundu na bie nga ya na mwere wa mwere. Nereza ule hiu teyari iti hiraku. Enatalo wama babura chahe mama.
1: Njena mababura nitindo. Obo traminya na bonechetsebo twase komezo ya chenaba indu mungu lo mwaha hanena bataksimena beranji evere abo kawa bibulete mapapa chenaba njomwa wapi akalo akubrambu njo umumweto nero na mama berekira ntino mwase
0: mama na wama bora bandro abachenatse ba umuvile eba yaba heka konesho franga habanga ya wororo wa chenaba goma babura cha
2: na mababu na ntibali kewuti ruwebo owerubia waka mateba owa chinaba ni hakuhi alakini wakaba nga Isaya.